Kupungku bayan bahan ku goyang lagi. Ngayu garaing yalan cijal pun cungkur ji wubul kurang.